0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: واي نيوبا مغامبي نيكا نيفيمو مغامبي ngamba gugu tukule nsobyo kuchusa kalimiko nukajia kuchikumi musambu katonyeze muenda Pearl FM.
3: Program kule sente ye program ye ye vye mfuna elambike vyo bulimine vyo bulunzi mugwanga waandi ya kula kula nyizotia emikisa jyo kufune nsimbe jiriru dawa ya bafeng abafunye sente boba jisewa kula sente katijiwulirize ngabu jirunaku okuva kusawa kumyezo kumacha paka sawa kumine mwezo kumacha tandiko runaku nebilo woze vipya mkunonya sente mu program kula sente kula sente, kula sente.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumukutuga chikumu musambu, chikumu musambu, akatonyeze muenda Pearl of Africa Radio. Ekula liyo kwe omutu wafe wa ujio. Josi zila yuna hukubango tungu de, umanjila wote akade, kawa katuse. Uli nande doze sene kilivunga, tiri kuhiri mjambo, uoli yao, evi kakamu, umanya nye songa ziba zivurute mkugamba, tikuwe ya galiza, katingateze fuse, ezo kwa galiza. Chagukunju fumusimu no kwa galiza, woli woli funa, abali kwa galiza. Banga lyo limalanga we yagaliza tolifwa ko kantuko nakasikiriza muntu kwa agaliza aono wava abagaga ati bubagaga wala akabavu ni bongero kubanga basikina kubanga omwavu akiriza dalanti kali nakamumala na weka kyo agamba ati kano kanketelekele olwenkya songa tabagaga bongero kubanga besindikiriza wakati nga bo bewanyisa mu kwagaliza munne bwe kutyo nno muva obugaga Uganda wazimbi Uganda wagenda bugati wakamu wakamu ogendo kakana tufusi Uganda kakati atibwe wakaba kumusinga okweto lasima zinga Afrika tusukuyo kusasa kwa fe hii baganda bafe abatolo hii wakaba kabutolo njugwe mungu jia bugezi sana bo na inga tukiriza tulumka galuno ugole ya unatukira tuja kwa tumazo kufuna umuka mumpia atenga wamu akadi kajia kwa katanzuguwa mkajia njaba diwa wafamu mwete wada muno nange mungu studio muzikirize sai senze kangenda kubanga muuliza kati babu watunde waliye hivyo haja tibatunde bagamba dokita atosonge kuluno simalaka leta simalaka simulula ngenda kuanjulira ebwanga omuntu gode tibabuliranga kawa tolanti ndiwandula ndinanga atondu kali simula ninga neta kubanga ne yatubuse nyoyo gasuse Chikumu sambu wama nyogele kujikize kutake kina semina ya machara fungiza tukolevo kaka wachikola wati ya atela ni unjuka kumurundi mune nakisa mzikenda kuelanga kumi na rumu ezi kwa kumi techa aliku londaza techa aliku wandaza techa aliku ogera chino mbuvachi yuvachi techa aliku kwe kwa sani songa yona duka kunambilo ofine tiketi yo kumituale vili joke singezo yuganda jenda wali wansiku AK Book Center kumukwana kedia wansiku mwala wikatizimu vachi yuva ngamba vachi itabati ya ugiri ya wansiku AK Book Center tiketi za tuseda tobo suru kujano kuniseption ya pia Pearl of Africa Radio era tiketi wezili mituale vili genda walie chengela kusendi leisure house au kusecond floor tiketi za tuseda usuru kubawa manga insonga zita ambulia dara choku mnudi kuno tulinache tuongede mura lungenda kusumula simaraga sumula nyumu mnudi kuno tugeenda kusumula tugenda kusumula buli muuliza wa Pearl of Africa Radio na joli ngo gamba dokta nze mituale vili jimenya Chitufu. Mungu azemu esarazo ntiate tufunye bingwa wakabingwa omuzi ayi sija muhitaji muzira kiso yabasa asira nare tugenda kupanga tufunye ata strobinga ekizibu ekyo tugenda gabanga ticket ono bakubuze ekibuzo nti Dr. Marco Mumanyi omumanyi kochi wamanga boyogera toyo yasingo kwenye infection oyo yasingo tunde dagala nyuwe oyo nti yamanyi songa za fenga bami akole oruda mwoti nga ticket wali basoma ngoyogera nga nabo buza nti Dr. Marco yani bwengera ngo buza kuli Dr. Olutegera ngo ndamu wano ngo za kocha tiketi yo tugenda ziga wabugabi kati ya kwatali na sente ni ate kwabali no busubuzi kugamba duka munabi so kupanga kufunya tiketi tugenda kwera ku makaga fega tuke restaurant wabuwao we wali menu hall mutugenda kubira leta chotunda banange leta chotunda tetwagalo je otu ogamenti nazise kusoma
5: tambula muko ni kasebi kenda kwe wakila kwa nga tuchidabi enti obuzi wa tulina mkwanga mchimu tuchina na yanga chali chitukalina kakati tugambi enti fufanyo kaka sati obolu kamikeka oboli na koko oboli na maji oboli na bukebo ndagala vichi yonda chosula jangu ni chotunda tugenda kwanga tusensira katali nga tuguli radio tv ya fe tv 1 genda kwe la unga masi katuwege sipa ndoza vimula kwa uniku tv 1 mba unide ginti so nga tera wakendo kubanga mwicha kumiku ya fe palo bafite genda kwe la live wabasuni sabani genda kwe la live nga biboge na kubiuliza live kolo onawu ye mituwale vili tosuwa atenga tuja kubanga tuongiri ya dalabu njyo msibi ya unaku kwa lilo ndino muami Oteredi?
6: Ntelede ulo nje sewa.
5: Amanya?
6: Amanya gangenze Dr. Maka omukugu ate nga nsangi wabusega. Dr. Maka omukugu nga nsangi wabusega. Ndi musanyufu nyo kubanga mchazi za kolo na kolo alero. Mu studio za Pao.
5: FM.
6: Ekula lyo muntu wa bulijjo ndi musanyufu nyo ebana ya abantu wanyirira mori smart nyo ndi musanyufu nyo nangwa
5: kubanga tuwesode no gamati ah munte katika funza tukulinginda kuteka
6: ku mulundi guno nange saya gadde kulutomira mwana naye gadde nestukire mu nganze Dr. Maka mbeko ateke enziriza eri abantu baffe nga mwe muli okubasomesa ku byobulamu n'okubayamba nga bw'okimenye wali emabega nti oba oli awo omuntu waba ali eyo nga talina busobozi bwa tiketi eyo naye ng'agamba ey'omwaka guli yampitaku sandi agadde yamuwaka gwo nempiteko so y'ensonga lwaki navuddeyo nange nenzija negatta wamu n'aba Pao FM okubanga tukitambuza
5: mwaka tuli mu tutunulira mu kufungiza tukole tuba tunulira abakozi era ne program kola sendi batunulide abakozi abantu bangi balina okwemulugujano wali ne wali mu business mu Uganda zo tunulide zokola kuba oli muvubuka muto ate era nga neri nyobo liyao oliliko yadde yaddeko chicho olaba ekisinzo kubanga kiremesa na dala enziru kanya ye mirimu nga gwe tetugenda kuwa bantu magezi wabula nga gwe mu mirimu jaffe mu gwanga chicho olaba ekirimu obuzibu
6: just ensonga ye misolo emisolo jiba waggulu nekirala services kati katugezenga amasanyalaze emirimu mingi wano mugwanga gye kusa ku masanyalaze neweka nganti amasanyalaze gafete gabera constant gabera ofu sawa abiri munya sawa 12 amasanyalaze tegaliko neweka nganti emirimu mingi ejifudde olwensonga ye amasanyalaze gafe mugwanga agatabira ko mubudde wetu geta agira
5: Dr. Maka bwe mpita abasajja abakuru oyinza okujja ne bwe mba mpisa abazi to semiru ne emyaka sijja gamba nti mingi lato jigamba gwanga abantu bayinza oku nyaza la hizo gamba oyalimba kakati watani kokola ngo ine emyaka mekanga gwe
6: nganzo omuntu natandika kokola okunonya sente bili serious natandika kunonya sente bili serious nga nina emyaka 12
5: 12
6: eso
5: wakakulira emyaka meka
6: nkole de miaka mingi kubanga wemana tani kukola nga nile miaka 12 paka kati sawa zino tulimu bili ya wili mukaga miaka mingi ejiseo
5: kakati onine mili mwenge meka buwenga joganti obuweleza sija gama mili mwabula obuweleza bwa mirundi meka buwoli mungagu mvubuka
6: nganzo omuntu ndi mubuweleza bwa mirundi ebili eseo
5: wachi wandi badde ogumute gumala
6: ogumu gusobola obutamala mu Uganda ya fene yolwalera nti wesanganga tuyingiza kitono nga teyinsasanya nene esewo
5: yogeno Dr. Mark mukugu nnyo mu byendwa dajja tubulira kawo biki byasinga kubanga jjanjaba n'ebyenyini byagamba nti bino byo uwamma mu gwanga lina bala bajja kunkwatira nsawo ngira mpembese kintu kino nga bwenki kukusa bagenda kukusa kutembeta okutembeta tuba tutembeta mutanda kale nno agira kikulembeza nga akitali adala mu maaso n'ekyo omulundi guno ekyenja okyenjubize mu nti ebiwalu ebintu bingi ebiremesa bizinesi zaffe okutambula mu gwanga omuli emisolo ebintu ebyaki ebyaki nite kigenda kulemesa ate kubanga tutambula mu story Mark Chenzizemu, nti tebisi tumeza kutule mesa kubanga ate tumo vinga wanone wali. Abatu ulirizanga
6: nechirala, nebien tambula.
5: Ntambula.
6: Bien tambula binono tebili iko muntu, nga alinya boda, nga alinya taxi, ngoba yevuga. Fena bitukosa chenka. Kubanga botunulira omuntu akera mu town yogenda ukola. Nga alimencho tuka kumuli musawa 12 zenyini. Katugeza simbude kumi chitundu. Kumi nemu chitundu. okuva sija gamba wala nyo kangambenga matuga jamu ye kagwa agenda okusanga mukubo agenda kumuletera okubanga atuka kumuli musaa 12 kitondo olabe mbere yo nti ne wesanga nga mungeri emu bendala inengeri je mutata aganyiza
7: so kubiriza omuntu okukera ko cyane bade kikuru nyo
6: nze okusinzira nti embera ya feje tulimu eyobulamu bwetyo bwefanana njya kubiriza omuntu okubanga buli kyakola akikolera mu budde bobo kimanye mu kifo ino kuberawo sawanga mwenda ze nyini making a sure oleka edda chika asatu
7: oleka edda chika asatu kubanga otuka
6: kubanga otuka wo kubanga wano munsi abantu abakyasinzo kuuma obudde bemanyi bebasajja abayisiramu nti bwagamba nti omwazinya agenda kwazina kusawe muye nyini eyakawongezi bwekiba okiraba kati kyovola abantu bo bibakola byonna bitambulira mu mbeera ya bwerufu mu mbeera etali mu kwemulugunya mu mbeera ey'obulambulukufu kubanga bo batambulira ku budde
7: abantu bangi bajyewo okugula eddagala obw'okufuna obujjanjabi obw'enjawulo ng'oggyeko okulanga kikyolaba naawe nti kino ky'abantu bakisiima ewange
6: like mu madagala gentunda
7: si madagala ngoje kwanti chi product jo tunda ne mulimu ebintu kalinga bo tusi wanoga mati akwanu wayonjo nyo kamala chichi cho gama factors ngoje ko mu mulimu tutunulide mulimu gonna zo gama factors zino zisikiriza nyo omuntu mukuba ako kya fuka mu business okwongera kusajja kula
6: kati abantu kyebasobola banga basima katugeze nga ze wange ku treatment center yange kyebasinga okusima ye professionalism nembeera ya privacy ya
7: privacy bizo nyo muntu nti mu boboni na business fuba nyo kakasa nti ebyamabyo ne customer
6: bikuumibwa
7: kikulu nyo privacy abantu bagala nyo azina ko yabiza ategwe nulaga jadili byama byo
6: abantu tebagala nnyo kuba kulaga jali byama byawe kyovola abantu kankuweyo constitution yemu ekyasinzo kuma privacy wano ye banka okiraba ye kyasinzo kuma privacy mukubanti ye kyasinzo kuma privacy olaba ne ba customer baya bajetanira babera bamativu olokubanti ye kitongole echo kikuma privacy yes kati kye kisoka echo kubiri kye kugamba echa professionalism omuntu ayagala nnyo omuntu amukoleko ngakakasa amukola ko kya kyakola akimanyi

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire chokunywa cha ona kuduka lyoneri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham
2: nkuba zambuko zejjazo kambunya atobulangira gwo mwafu kwekolera fungiza tukole mu program etuli omukeze
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuzotia mulungi agenda mas no kubera nti yo tuuliza kudachika zino asa tumuwe tane istambude kusawa ziri biri amacha garuna kuruwa kusatu enzingu ziri muenda izao kanyino mwezi guno gubira mwezi gwa muenda muganda wafe aliyo tuuliriza daza biri abiri mumukaga obudde bo nagamba bobwera Terichigenda gana budde kutambula nga bugenda maso. Terichigenda gana budde kutambula genda maso. Embeera joli muteyimiriza budde. Naye obudde obufunyemu omugaso gwabo. Did you get value for time? Time you spend in okubaye twata niko gubalanga lumu January paka tukidde wano. Bitwagenda maso nokubira anti tulooza ko. Sagara bikujukiza wakwano bikujukiza kubanga tulubituukirizanga kikibi kukoyesa nagambe yatu akutegeza wano ndozo mungu twasemba okwogera ko nawe nti binzo okuba badogeza ko nga biganya oli wanja urogwe ali mu state bali mu mbere iyo agezeza ko ninga bicaganye buganya ni wabawe yabivako gwe yabivako gogo sikanya naye Gwea yere kereza noga manze mbivude ko, mtutebita ambulabe na agara sibitu kako, na otu kane kuroza nti sente zenyi nawe zibate zimara kanzirie, na gamba ito chigezanga ko, togezako okugule ndo uzeyo, wado kujese mbeleza, tojigezako kubanga teina ngirio na jegenda kuongira ko, uruachi. Obulamu bwaffe bwa kugezaako tusigala tupushinga tugisigala tugezaako tugenda maaso tomanya jinzo okuba emyezi omwenda gyonna gyotambudde ng'obuliddwamu obuwanguzi ng'obuwanguzi bugenda kujja mwezi ogusembayo nga Mungu mwe yaguteekerateekera naye obuwanguzi buno bukola nnyo amakulu nga businganya omuntu eyeetegese Heje tuyitu obuwanguzi oba success. Tuchita nyochi uchuwa nuza nga tuchiteka kumikisangu sinka nye yetegese. Opportunity we sinka nye omuntu ali prepared. Tupa tugenda funo obuwanguzi. Kakati tupa tugamba nti toina kujako chigere. Oina kubeera buli kiseera nga osigara ogoba ekiro otecho. Ogenda kubeera buli kiseera nga osigara. Uchituma wetuma gwe kenyini agenda masino tuuliriza ekyo nya kusigala ngo ochebanja opportunity wegendo kusinganira wogendo okusekera wogendo funa akamwenyu kumatama dhani okubera nga tunacho osubira opportunity nejja nawe ne kuita myaganya kubanga tuwetegese chimara kale no munafi awuliriza bino byetogera munteka tekene yafe eyabakozi abafungiza ne bakola tugamba anti kaseera katuzukuke atanda bakubira anti ova mu buli kisoza nokusoza kubira anti tusobola kuzo kusobudde buno kiswaza nnyo okubira anti genda kujukizwa kuzuka obudde buno nabagamba kwa nejimu ku mitero egitwetera okubira anti tulemerero okuzuka mu budde ejimu ku bizibu ebitwetera okubira anti tuva mu bulinga yotubuddamu ebimu ku byo tulagajjala okuteekateeka okuwummula kwaffe kyentegeeza tulinamu obunafu ffenna mu butonde okuteekateeka okuwummula kyentegeeza okwebaka bantu bangi mu ffe tumanya ddyo tuteekeddwa kubeera nti twebaka ne twesiŋŋaana mu mbeera nti obudde bwe twali batuwummuliramu tubumala twekuluusanya okuluusana okuli mu kusinyizibwa na simu yo Esimu yo ngekufukide ekizibu ekurusanya ekuwalirizo okwebaka saa omunana naye gwe mu bwongo bwo oyagala otuwe ku mulimu ku saawa emu eyokumacya weba semuenda, weba semunana, simu ya kusumbua. Ujia kuwaliza, Mungu wabaka sinoba angosoro zuku kano ugenda, tugenda kula mlimu mumbere ntufeju kwa liramu. Uruwachi, ndi ugenda kubela omurunja atuuliriza. Ugenda kubela mukowu, ombiri ugenda kubate gumude. Ombiri guno, ugenda kuba tegumude chimala. Kanchigati rekodala. Mubiri ugenda kubate gumude chimala. Wesinga nenga body weary, nenga teri ready. Nga ombiri gogo tuwa dewe guli, nenga teri ready kusobola kubera nti oweriza obokola. Gwoli ngo muntu, na ye tori mwetefutefu kubera nti okola. Tishiwa na makuru. Tetweta aga bweta azimobi, tweta aga goe na, tweta aga obungo nga yobuli, busoboro okuwaniriru ombiri guno kusoboro okubera nga gukola. So, tuino okwe wala obuta umuri ya mubisera. Abamu mba gaya mechimu kubitu kulusanya, simu. Ino we simu, asono kuingi obuliri kusawe satu, obisawe nya. Nene ipa kakumuenda, ngali kusimu. Nge simu ya mkulusanya, obongo ebukua ebukute. Agiro tuko okwe waka, ni iba kachitono, wana omura chitono. Abamu tuina bitukola, bitutaina kwa mugaso. Nabagamba nti ezimu kwa activities, ezikolebwa nga tumaze okunyuka ku mulimu, tezitera kubeera productive. Ebisere bisinga obungi. Activities zetukola, between, nga tutuuse oba tunyuse ku mulimu, twesingana nyonge emigaso gyazo mitono tekisobola kubeera nga jidda. Nga kiina omugaso mutono. Gwetunule mu muto kigwe kennyini. Nti kati abasiraamu abali oluvannyuma lw'okusala eswala ya Ishai. Gwolowooza waliwai ng'oggyeko abakola shifts ez'ekiro abatonotono. Ababa bamanyiddwa nti ate emisana babawummudde bo. Naye ngamba gwe yakoze emisana. Ogenda kwesingana nti byogenda okakokolera awo ebisinga tebiina kye bireeta mu nsawo wadde okugattako. Wewaliriza ogenze mu biduula. Tebiina kye bigenda kuddiza ebiduula. Tebiina kye bigattako kuleka ate okukosa biri biwagenze maaso n'okukola okusooka. Ensimbi zasobola okubeera nti okola emisana. Oyinza okumaliriza wano wakati w'essaawa ebbiri. Owa katuwe sawe muku sawe nyango, ochesu mali semu chibuga. Oinzo kwe singana nga atuwezi koseza. Nga, ezali badenge nyingi zo genze masu nukubi ranga guwazi lide. Owangu wezi koseza. Uruwachi, tiwali huo wetavu kwa kubi ilabu elu mubudu obo. Weta kubi ilabu mchifo, nga wakao nga wetekela tekela kuumula. Neno okaka. No gain and no hanging out. No better than a job a day. Goroza Oinacho Kola Kumbe Otawanyan Saozo. Some Ganda Faria to Udiza. Try by the Trewara, Nyo Okubera Ewero Ngatumazo Kunyoka Kumidim Ngatoi Nacho Kola Chongira Kun Sawoyo Obanga to what is it doa. Wango inzo walirizi wango liwa wuru na ingo limu kubo utambula trafiki ya kusumbu wa ngamba jam nga ya kutawanya chichiri understandable niyo kubira ngo genzo kwa hanging out kwa ina uoraze osaze u

kubira kwa betukola nga tuwedi loku kubira nga tusobola okuyingiza na yetu kaka ogenda kaka embeera okaso kubira ebweru tuchifunyemu tuina choyingiza ate nenkeera uli affected kumulimu tusobola kuata bisera wato sobola kukola mirimu bulungi kubanga wewalirizo omubiri oguteeka ebweru nono unaku wogeno tandika olu refresh olw'enkya nalwo olukosezza lwanteeka teeka yemu so tulina okurivisinga jwe tulina okubeera nga tuwummuza emibiri gyaffe okusobola okweteekerateekera enkya nazi kuno nga bakadde baffe bajjajjaffe bo baakikolanga nti okuleka abali nga abatamiivu naye saawa yakoonanga emu bbiri nga ekyeggulo mukirira ku mwezi mulina okirira ku mwezi ku saawa bbiri saawa satu nga mukoze eki nga muwumudde kyekinaamugaana okulima olulimbi olunene olunaku olw'enkya nga awumudde bulungi bw'atyo ku makyenkya nti awumudde ekimala naye gwe okoze omusana gwonna kuva ku ssaawa emu gye twayogeddeko mukeera ku mulimu owuliriza okedde ate wano mukunyuka oyagala kunyuka ku ssaawa nnya ogenda mmaliriza okosezza omubiri gwo obwongo bwo ekigenda okwaffekitinga emirimu gy'ogenda okubeera nti okola olunaku oluddako kiyinza ofuka kagendere nekigenda nga kikomawo netumaliriza nga byetukola tebikutuka kubanga tetuwummudde kimala ate olusiŋŋana ffe tulinamu na kalakita egamba ntusobola okusaba oluwummula nga bannaffe bakyeruppe nabagambako wano ezimu ku nsonga ze bakola asobola ova mu nsi ye najja mwaffe nga ezepapasire kuwummula ffe kyetutayina ffe tulowooza nti okuba kwejalabya naye nga omubiri guba gwetaaga okukola ki guba gwetaaga okuwummula tusobole okubeera nga tuteekerateekera ate nkya bale njagala bajjukiza nteekateeka yafungiza tukole nnaku z'omwezi genda kubeera 11 omwezi gujja kubeera gwa 10 jangu obeere part ku kuteekebwateekebwa obujja wonna w'osiŋŋaana omusomo nga gwa byankulaakulana nakugamba gwe omukozi ali eyo guwulirize bonna w'osiŋŋaana naye gwa sipaal fm yeetegese naye nga musomo gwa byankulaakulana temutera nnyo okujja kitanira emisomo egifaanana bwe giti giwulirize n'oba oli ku tiktok n'oba oli ku social platforms ez'enjawulo n'osiŋŋaana oli ng'asomesa ku by'okukulaakulana tekigaana kufuna akapapula na kalaamu n'owuliriza olina kyojja okugattako ne bw'aba byasomesaako tebiri kumpi na byokola oyinza ogamba nze ndi mulimi nsiŋŋanya asomesa ku busuubuzi wuliriza tuwa nnyo obudde abantu abeekonga mulina atasobola kuyita ku vidiyo ya mwekonzi tagiyitamu nga tagibikkudde naye okusiŋŋaana omuntu asomesa ku byenkulaakulana noba nga tosobola gambye niwaaba byasomesa ku kasaba nga byankulaakulana naye nga tebiri kumpi na fieldiyo oteekeddwa okubeera nti omuwamato kubanga si bangi ogenda kuba munnamukisa kubanga tetuli bangi abasobola okuwuliriza ebyenkulaakulana abasinga obungi bannaffe tebabiwamatu era y'ensonga lwaki bitubonyaabonya aba tetubiwuliriza tetubiwamatu tukosebwa lw'ebyo wuliriza tokoowa kuyiga buli kiseera beera ng'owuliriza ojja kubeerako ky'ogatta ojja gattako mu mbeera eyo so ensonga lwaki mbagamba nti ng'ennaku z'omwezi 11 jangu ofune tiketi wano ku radio Pearl FM osobole okubeera part mu nteekateeka eno eyafungiza tukole 2:26 egenda kubeera wano ekinyana mpeni ne Pearl FM wali ku tuke restaurant mu conference hall wagenda okubeera enteekateeka eyo eyafungiza tukole 2:26 twagambye omulundi guno twagala nnyo okumanya by'otunda olina ky'otunda twakibagamba tukibajjukiza nti omuntu atalina kyatunda talina beetu kwogera ku bwavu oyo aba mukwano gwa bwavu muba mulina kubanga muli banywanyi n'obwavu bw'oba tolina ky'otunda olina kubanga

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwabalikuwa kumira kumukutu. Chekumu msa mkato nyaza muenda pal FM. Ekula ilio mtu uwavulijo. Ambakuli sayo nyo program ya Inside Story. No mkugulu kungu no. Atira wanchu nimba nilizamo program ya News Hour. Gaba maulide okufuwa msonda ze guangeze nja ulo. Ala sasa langijibatu ze okusobrate okuga kutu sako. Nenga tuwela vila program ya nevila obra mande. Pakulina kuruwa rakutano vila dala sawa mkaga. Mpaka sawa msambu. Anze kuruthum shatra okufuwa mwachitongole echebe ya maulire na kuzoma ziri muenda umwezo kwa September mwaka pili ya pili mkaga lunakura kusatu umwezo kwa September tu wakaguta ambulako enaku muenda atenga tewela vila weekend oku weekend habana eva chiba gendo kubatenga badaye kumasomero sabazati tuwelenga tuwe teka teka habana tisubolo kubazayo mutamu eniyo kusatu eva jamuchibina chibarimo atiba subolo kuda muchibina echokulala na kuzoma ziri abiri mu musanvu umwezi gwa Rabiul Awwal mwaka 2018 mu kalenda y'Obuyisiraamu abula nakumbale bubaze ate n'omwezi gwa Rabiul Awwal nago bachotuberenga te nako gugwako naye nga gowe naye kedengo limulamu bulungi nga tuyina kikuluma webaze Katonda olw'ekirabo kyakya kuwadde okubeera ng'okyali omu ku abo bakyayagadde oba bakyasimye okubeera nga bakyali ku nsi nyongera okusasirako banafa abafunye emisubi egy'enjawulo banafa abafiiriddwako abantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah yagaba era mungeri yemu wakyo yajjawo so tongera okusabira abantu baffe abatuvudde ku maaso Allah abasonyiwe bena bye bakolanga bakyali balamu abalina abalwadde saba Allah abawe obulamu obulungi abawe shifa abasuuse ate mmwe abatuuse ku masanyu ag'enjawulo namwe tugamba nti tuli wamu nammwe tusanyukira wamu nammwe muyogeyoge bannaffe anaenga tewelabira a program eno gaba maulire okuva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo ngenda kuba nonyako ku basasibanga bali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abuli abahamida ali ku polisi nja kuba ate munonyako atubulire bice bigenda maaso ku polisi kasekende Francis ali ku sengejero ya mauli ga government eri Uganda Media Center ate Haji Ali Mubiru naye antegezu zako ali wali eri enakawa nja kuba munonyako ate era mungeri mtu uja kuba tunonyako ku Abubakari Swidiki antegezu zako ali mbitundu ebye Kasese abagenze yobatambuza dawa agenda kubate munonyako atubulire bichi ebigenda maso mu bitundu ebye Kasese nenga tewerabira asabiti eno onako regulo webataka kachiko kebyo kulonda mu district ya Adjumani West kamaliriza entekateka obaka komereza entekateke zokusunsula abo bonna begwanyisa ekifo ky'omubaka akikirira ekitundu ekya Adjumani West ekyalimu omugenzi Geno Moses Ali abantu bana we batyo be basobodde okuba nga basunsulwa ngenda gakuwago gonna mu bujjuvu naye ng'akadde kano kansokea te nfuneko Abubakar Swidik atubulira embeera ki eri mu bitundu eby'e Kasese ebice bigenda maaso Abubakar Swidik tukwaniriza ku mukutu
1: Neyanzege agetishatua okuka ku command center chiku musa mkatoni zomu nda pale FM ekura liyo mutuwa ulijo chiku nda Bakari Siddiq okufinzira Kasese no Kasese district niya Democratic Republic of Congo embera engeri jeri Kasese no omusana muunji muyitirivu nyo nyini dara era ensolo zifa ebinyonyi bifa okusinzira ku musiko kubugu mwe liyitirivu eriri mu Kasese eno aye tukirije koko ku district kazi wa Western Uganda Kasese wano amale omubuuza ku mbeera atubulire ku mbeera esinga huko
2: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Awanta Sheikh Baluku Musa Siddiq Sikadwe Kasese Jemusani ufukuwanga andi kupale FM sawe Ufukindi na kumisana uguri ya Kasese Kuhuli Musa zio magizu kini ndara Awa kule ngezi Da bichi kundu Ufukuli ranga Kapishara Kuhuli mukozi wo mafuta. Ndizigo tukaba tenga manje. Nja gasokera gashitabo ku Qur'an. Abantu basere bedeze. Eso bize ba kulanga bazimanyi neze batamanyi banga mwebyo. Abantu anabinu alayhi salam ila cha batukako mu tamta. Yes.
0: Abakar Siddiq tetuba ulira bulungi.
1: Onji.
0: Tetuba ulira bulungi mtereze muko.
1: Kari mkwani, tereze muko. Disikazi wa Uganda, disikazi Sheikh Baruku Musa Siddiq. Nenyola omusa kitbura yisi za mkeni. Mwini kumpi wa nini nini National Park. Kumiki takini. Ebisolo ebirimu Queen Elizabeth bifudde. Ebisolo bifudde nnyo. Ente bakukyusa omukyala. Ekibapya omukakakana yagituze 2007. Newaddemu atagera kisiiba bikiiko gamba bingi naye nga Allah agamba nti mu mazzi muyateeka buli kiramu.
0: District kaza ubakabo heri abasilamu na daram bitundu bye Kasese.
1: Ewe Kasese na bali Rwanda na bosi bitusuru wa nyamuhanga na mangeriwa vila baende kumu abandu ala subhana wa kwa msa na mbula na ambi nti abasilamu na sikasese na tegele Allah subhanahu wa ta'ala tusuju katonda tulonga sembera insha Allah
0: na katu ya nzanya district kazi
1: amina tu ya nzanya gechi mbaka chijiko okuwa kasese
0: katu ya nzanya Abakar Siddiq ali kasese ategeze zako mbitundu vyeyo ate umusana mwitile gutane bisoro na yukusinza ku district kazi ati na ya gambi nti abagezaako sabicheri basobola kuba tenga begatta kuba sirambona okusabira enkuba era ne basobola kuba tenga bajifuna mu kitundu naye ngate omusana go guchali dala munji mu kitundu ekyo tujja kuba tufuna maulire agasinga ko kwago umauli gafaga gendo kuanga gada kona inga kadekano njagala tugende kwa waliri kusenge jeri ya maulire aga government tunonye kumukulu kasekende Francis olunako ralero wali asobolo tubulira bichi ebigenda mumasi na inga nyongera kujukiza aba prestige majorin bo wakagama chiesia joo mulembe au mese migati alimwe chilisa echizimba umbiri haba genda kumikolo mumuine na mababekeri mumuine achakekereza atengo gena mfunamu ama gova maitirifo ogena mfuna maduka ne supermarket sezu kulio kumpi abali mchukubo ogena mfuna ya kuchapa jino enterprise mchukubo opposite ni nambo so akedi kaseke ne Francis kwa niliza kumukutu tuagala kumanya bigena masa uholi
3: nianze nyoni nianze madamu kulusumu shatu amine vana Uganda vee kumide kumukutu obwachi kumi mumu samba kumuza mwenda pale femu kukule rio mtu wawulichio wakati no wano kusenge jiri ya mwenda za mwenda ya media center mchibuka Kampala ekitongole ekivunaanyizibwa mu kulungamya n'okulonda omutindo gw'ebisomesebwa mu byemikono kiveti kanso kitiveti kanso kivuddeyo nekitegeeza ng'ennongoosererezako ezaakolebwa mu bisomesebwa ku bantu abasoma amasomo g'ebyemikono bezigendeddwamu okulaba nga ebbula ly'emirimu mu bantu abalina obukugu obw'enjawulo lirwanyisibwa mu ggwanga kakati okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole kino Moses Kasacha ategeeza ng'enkola eno eyatereezebwa mu ebyo ebisomesebwa bwegendeddwa n'okulaba ng'oboli obalungamya ku ebyo ebirina okuba nga bisomesebwa mu mitendera egy'enjawulo obuyigirizire n'ategeeza nga kino bwe kigenda okuba nga kiyambako n'abo abalina obukugu obw'enjawulo kyokka nga tebagendako mu matendekero gonna okusobola okufuna ebbaluwa obaolyawo okuba nga ate basobola okufuna emirimu mu bitongole n'amakampuni ag'enjawulo ono ategeezezza nti mu nteekateeka eno omuntu alina obukugu obw'enjawulo mu kintu eky'ebyemikono obaolyawo nga yayigira ku mulimu obaolyawo ebifo eby'enjawulo naye nga si matendekero agakasibwa okuba nga gasomesa abantu bano agamba enkola eno eyitwamu obaolyawo emitendo egy'enjawulo ng'ono akwatibwa n'atwalibwa wansi w'ekitongole kino ne kiba nga obaolyawo kimugezesa mu nkola ey'enjawulo ey'ebyemikono okulaba ng'asobola okuweebwa ebbaluwa kale nno n'agamba nti abantu bangi obaolyawo babadde bafunye obukugu obw'enjawulo mu bintu ebitali bimu kyokka ate mu oluvannyuma lw'okufuna obukugu buno ne babulwako ngu bagenda okuba nga bakakalamiza emirimu kyagambye kati kino kigenda kuyambako okumalawo ebbula emirimu naye kamu n'ebitongole eby'enjawulo ebyetaaga ebbaluwa abantu bano abasinga obungi obaolyawo ze batalina mu kiseera kino ono agamba nti ne mu nteekateeka eno egendereddwamu okulaba nga banyweza mutindo gw'ebyo ebisomesebwa abantu bano kyagambye nti bangi obaoli matendekero agatali gamu bayitamu kyokka ne batafunamu obwanjawulo ngaobaolyawo baweebwa amabaluwa ng'obukugu obw'enjawulo ate tebasobola kukiteekesa mu nkola ng'agamba n'okulondoolola kw'ekitongole kino kugenda kuba nga kuyambako mu nteekateeka eno kyokka ono agamba nti n'abasomesa bennyini abasomesa ebyemikono baba balina okuba nga bakakasibwa n'okulungamizibwa ekitongole kino nga nabwo ekyo tebataddewo obutasukka mwezi gwakusatu omwaka ogujja okakasa nti abo n'abasomesa abalina obukugu obw'enjawulo bakasomesa amasomo gano baba nga bakakasiddwa okusobola okuba nga batambuza obulungi emirimu gyabwe mu nteekateeka eno agamba nti gavumenti egendereddwamu okulaba ng'ebisomesebwa binywezebwaku mutindo n'okusobola okuba nga obaolyawo birondoolwa bulungi awo nno kiyambeko abantu abafulumizibwa wano mu ggwanga lyakiuganda okukola mu bitongole eby'enjawulo naddala mu ggwanga lyakiuganda n'ebweru waabyo okuba nga abo be balina omutindo ogusaanidde obaolyawo omusibisa eggwanga lyakiuganda mu nteekateeka eno agamba ng'ekitongole kyakwongera okulondoola amatendekero ag'enjawulo kakasa nti ebyo ebisomesebwa byeno ebisaanidde era ebiri ku mutindo ebyekenneenyezeddwa bulungi olusibono yenna agendeddwamu okuba nga anyweza ebigenda mumasomo okuba nga bisomesebwa mu masomo ag'ebyemikono ono nno ategeeza nga bebasoboledde ddala okuba nga balondoola amatendekero ag'enjawulo okukakasa nti ebyo ebisomesebwayo ebyo ebiri ku mutindo n'okulondoola abasomesa abaliyo mu matendekero ago okukakasa nti obaolyawo tebaba nasambula nkola nkadde gy'agamba nti obaolyawo kati ku mutindo gwe tuliko oba n'ekiseera kyetulimu abaana abasomesebwa mu matendekero ago basanye okuba nga beeyambisibwa abakugu oba balumizibwa abakugu ab'enjawulo kibayambeko okuba nga bebateekesa mu nkola byebyo ebisaanidde kuvuganya akatale k'ensi yonna kale nno omukulu Kasacha Moses agani mu nteekateeka eno gavumenti egenda genda mu maaso n'okuba nga bongera okunyweza obuweereza obutali bumu wakati mu kwongera omutindo gw'ebyo ebisomesebwa mu matendekero ag'enjawulo naddala g'ebyemikono ng'okakasa nti basobola okuddaladdala okuvuganya mu katale k'emirimu ye nteekateeka etambuziddwako olwaleero ng'erisinga kwebyo etwongera okuba nga tukuŋŋaanya mu nteekateeka eno okwongera gwe omuliza pal fm okukutuusako ku mawulire gaffe agaddako gye bujja mu maaso kuba 17 akaomuza mwenda pal fm ndi Francis Kaseke ono okusenga ejo lyamaliba gavumenti ekibuga Kampala
0: nakatuyanza nnyo Kaseke ne Francis aliwali eri ku ssengejjero lya mawulire aga gavumenti mchibuga Kampala tuja kubate tukutusako amauli rago mwujuvu mwumauli gafe agagendo kubate nga gatako akadekano atela njaga tunonye kuhaj alimoviro alimbitundu vena kawa na yasobola kutubulira bichi ebigenda mwuma asuwali na inga Bahamaj Travel Agency wabongelo kutegeza antipatu wala abantu Canada ni USA kutadinensi za Schengen omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark baga metiba kuyamba kogwa ya galo genda mugu angiri ataki okusubula okuja njabibwa oba okusoma baga metiba genda kuyamba ko okufunira mpapula elanga baku gamienti baga genda kuyamba ko okufunira passport chiba isi passport processing basangibwa kuchizimbe cha Hardware City mwaliro gwa kubiri rooms number 2 ne 2 okulira na katale kena kasero kati okumanya ebisingawo ogenda kubo bakubirako ku noti 5 noti mukaga nkaga mukaga noti 5 noti mukaga kaga mukaga 85 haja litukwaniriza ku mukutu twagala kumanya bige na maso awe nakawa
4: okay
5: Information. Nagamu stundu tesh.

0: nga tunagenda mbasimu abachala baina abana abalenzi wobo yagala omwana wale mekubera nga kitawe tandiko training omwana omutono omulenze waka atekingo vunanyizibwa omwana omulenzi gwoteka mbalubwe waka imuko jiteke fulumo yoze motoka amanye nti ogenda kusomera oba yagala kuwa pocket money gendo saawa olujja gendo yere nkusasule amanye nti nzo okufuna
1: amaziga waka lwaki oleeta omuntu agachime nga ate omwana omulenzi wali
0: amanye nti nzo okufuna sente nino soko kola.
1: Okay. 0 5 5 9 9 0 0 hajatisha ni ya juu over. Hello. Hello. Katisimanyi. Okay. 0 5 5 9 9 0 0 amuwagira amwebaza dakika tugula natero musi.
2: Wa
1: alaykumu salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Kula msiza nyabo mchala nava.
1: Nkale mama.
2: Kakati Hajati.
1: Kwa ulina.
2: Siri kusaidi ya Hajati Sania.
0: It's okay.
2: O kwa kujinya kwe jinya nawe kenyini kwele etamubu nafu. Mochi manyaba chala tuba mu training. Kubango mwami wabu akufako mchimanye chabami beba singo kutuba ke bangeri singa. Kati nze wembanzi jia nyambako nga sina chentu noli de chitegeza bwana mvako sija kubera mbuzi bubunene nyo.
1: Okay.
2: Ato msajyo kumujinya chitegeza nti wava yava danga akubonya abonya ila nawe tojia bikola. Na emu no wabanga akutandisa okola chino okola chiri. Mama na masanyaza gaveka gomutu alombo ninda msajyo kubanga simunenya simujinya. Okay.
1: Mm-hmm.
2: Anze nino kole jochenteke dokola we waba oza mkene gwengula we waba oza chenyanja chirichi kabedwe nanga nchugura nga
1: wanji
2: yes
1: we wawo mama walaikum salamu
0: na yao ulama guwa gunyono onede ushutu wandi chitade leo tupande kubasajja batalabili
1: abasajja abasajja basudobu funanisi wabu
0: wakati sister umani wange wabanyamba nange nja kuvayo
1: na uja muyamba
0: kati mchala chayo gera inzo kubwa uwe alabilira kati gowane
1: Tutamla mano ngamba na yatena bidira atenga bayino obusobwa wachimugambye mukusoka no bagamba tutunulira omusajja alina na yenga tayagala tetuli kumwami wa ali supportive ah ali supportive they are good men tutunulide basajja na fe basupportinga yes ashitegedde hajati batunulide musajja alina ngazirina nawo kimanya azina na yenaga no zikuwa. Oyo ya sudo buvunanyizibwa na eri ya basajja nga tabusudde naye nga talina. Hello. Wanji?
3: Ajakinava.
1: Wanji.
3: Amalaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
3: Wamla ajatoyo tumwe yanziza. Abachala babadde mu kunyigirizibwa ebbanga ddene. Nayo wababa abaddeko kwendo program afunye ekyokuyiga ate aba alina okwebuulirira yekyekinge abasajja balo banyigiriza nnyo abakazi babonaabona naamalako omwezi naye ngaomukazi talina wadde nusu ekikumi kyamuwadde naye ng'ate alina okulya omukazi bw'aba akola nakigamba n'asula obuvunaanyizibwabwe omukazi alabirira okuva ku kyokunywera ku kyayi paka olw'okuba akola aweerera abaana bw'amunenyako olw'omusajja ate ye n'asambuwala ayagala bamuwe ekyenkya ekyenkya ekyo bakimuwe abeera alina kye yaleese
0: kati kyokimuwa nga teyazikuwadde kati abaana bamuli
1: ekyenkya
0: chayalese
1: tuyanziza obuwewe chechechanga
0: tayasukuwa
1: akajanja
0: omwami agamba nti mchara ange lero sifunye sente chitegerekeka
1: kimunange sirina
0: nayo chimanya alina naye abajoga bujozi kwata abana bo mukute muli akanyama adenga mfumbi denyanya.
1: Hello.
4: Salamu alaykum
1: wa rahmatullahi wa
4: barakatuh.
1: Esem
4: ze ajati mukirye nnyo alengeoza yangeze egamba bwete tekuba kumugiriza bakyala wabula abakyala bano bwe bemukkanya n'agenda n'akola wabaawo naawe omukirerekereza akole ebikunyiga bie

0: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
1: Kozza onsobola okwogerako nti sadaka Allahu oba nedda.
2: Ate ddi lwatayogera mazima.
1: Kasayira ayogera mazima. Allah wafuye omulungi yasa.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kaakati tutandike. Mukomere omuzukuke soko ginyonyole.
2: Ayi ginsomye tutera nnyo gyogerako waneno ku paalo. Allah ni otegeza nti nno abange mwa bakyala kolo mu straight translation yakoza ku bakyala bannabbi mu kuwunya irimu ayogera ayo okutubu nako fenna abange abakyala basiraamu tebulinga abakyala abalala initakaituna bana imam saze okugondera Allah fala takhdana bil qawli temugonzanga obulobozi nemwogera obulobozi bw'okwekoza. Ekyo nno Allah n'agamba bwemunakikola bane Quran engazi nagamba bwemunakikola fayatma allazi fi qalbihi marad mugenda kusikiriza abasajja abalina obulwadde bw'obwenzi mu mutima bajje gye muli olw'ebikolwa bino mmwe bye mwekoze. Kati Allah n'agamba katiwemusazeewo okwogera wakulina qawula marufa bamaama bali ku radio mukweza banamwe abavubusa emyaka 15 n'okweyongerayo okwogera mu ddoboozi ery'obuvunaanyizibwa bave mu bintu by'okwekoza sitiriyo kwemoola kulya bigambo twogere bulungi kubanga omwana buli lwakola ebikolwa ebyo amaliza ng'ate yeera ye yeekosezza bali babawo nga balwadde tebalina ddiini bali awo baseduvugutu kaakati nga kamaama kagendanga nako kaluggwamu bambi Allah bw'atyo bw'akugambye bw'obukkiriza Allah n'olunaku lw'ekiyama beeranga weegendereza nnyo oyogera ebigambo nga birungi.
1: Kakati nyinza okubanga eddoboozi lyange seeyogeza naye oli just nirimuwuumira buwuumizi nagamba nange ekikazi ekyo kyogera bannange nze buli bukyogera nempulira nga sabastiking so gwe n'ogamba nti neeyogeza simanyi kifaananyi mwokirabira naye nga it could be my normal talk.
2: Okoze bulungi ebintu biri bibiri waliwo omuntu okwogera obulungi naye okwogera eddoboozi ery'obuvunaanyizibwa naye nga alhamdulillah oyogera bulungi kati nga ggwe
1: sherifu ate ebyo birekera awo tompeera ku kyakulabira
2: ngaoyogera bulungi
1: okoze omuntu wange yaani mugaye mutumidde
2: kakati abaganda bagamba nti maama waaba yakuliisa kazigo akazigo nga kalimu
1: akatiko akabaala eddoboozi neligogoka
2: ahana sunna bagamba maama waaba yakukombya ku ntende nga yakakuzaala eddoboozi liseenekerera bulungi nnyo ne waba musajja era obawulira abasomi ba Quran baljuhani basudaisi akusomera n'ogamba waliwo omuvubuka waliwo sheikh bamuyita Yusuf Aidrus yatusomera aya ziri قل لو كان معه آلهة إذا نزلت
1: على الأرض
2: Mashallah.
1: Nolaba ng'ayogera n'ogamba nange omukazi ayina ekyejo naye nga yenjogera
2: ki bamambo mubwogera naye ateyeteyeekoza ye bwe butonde bwe era agamba ayinza okwogera abantu ne bagamba naye maama wo ayogera bulungi
1: ngaba
2: era mu muntu yambuza ne bannaye maama wo yatrainingirawo okwogera ne mugamba abo atyo bayogera ne baganda be bonna abaana ba Haji Kasooli bwe batyo bwe boogera boogera mpola
1: batuuke kuffe
2: maliriza akantu kano ne mubaamu okwekoza kati nga nze wano mumpya njogera bwenti bwenjogera bwe butonde bwange era seekozeza alhamdulillahi
1: rabbiwabula
2: omukyala ddi lwakkiriza okunyoola akaloboozi yeekoze ng'ali n'omwami w'ewaka okkirizibwa okwekoza n'okola n'ekyejo Tashikiri. Atisisi kukirizu wama chika kata nako.
1: Okuonga.
2: Yonge ramu.
1: Kujusa chirobo za chicho inechi nini.
2: Hey.
1: Mochifure chiti akatini.
2: Hey.
1: Eriyo mwami uo.
2: Hey, nunga shei. Oh. Rika yo.
1: Chakadadi.
2: Chakadadi.
1: Bikirizi wa.
2: Okukua tekdomo zeri unolifu utula mchisenge. Nelita ne mudi.
1: Nolita kumuzindaro guno. Chaka no gampa.
2: Nolita ne kutex. Nolita ne kampala mwino. Nota niko dinyo.
1: Chaka bandage mwono. Ononywa katunda. Chaka medi.
2: Evyo. Abamu bakula na.
1: Abana bemere.
2: Abamu bakula na bakwano ba workmates. Nenga banyo wala nyoro
1: guno. Nogusa jene guga. Ononita katunda no. Kukali. Chaka medi. Katunda no. Ngatewe yukuza.
2: So hajati goto ina msango, edobozi lio, siri elele.
1: Hajati olimuduka, otunda ngoye. Oroku bwala benti musajia ya zaa, gulira mchiala we, nota akalobozi. Akalobozi no kata, nolio kori runji ya kubango wa musajia ze muduka alio. Mkwano chuchu, ugenda kwetika kwa msango kwa welele. Mchalo msinamo tuuliti.
2: Na kutuka ajia kukula unano mdombo dunia. Kwa wangena mujira banja wa sajanga ya wa sikiriza. Na ateba mkose.
1: Ya wachala vya tukula atenga vitu kosa.
2: Atenga lero siche tuzeke tabaruchu. Lero tuze kuswala. Mchalo ukulaga jali le sala. Oloku vela anti munange wako gamba wakaru na fibu yuti kuna.
1: Teka kataka.
2: Mubele waka nenda.
1: Ndiye ya waka. Kwa hivyo
2: msisina kwa kwe chunjetuli, tuangalile nyewa.
1: Mm.
2: Waka.
1: Jama tekutukua takonyo.
2: Jama nenda. Tetuka katako fe.
1: Mm.
2: Fesa, ili wajibu kufuru majidi. Evi sigade, tusara tu wako ili tusangiduanga. Tino, oba tulibwe edu. Oba kwa tu kilizi wogenda kumuzikitingi wa tunatunuli ya mbigambo bino inshallah.
1: Eda chikaziri kuminatane zise kusawa. Munano kwe msana gono na koro walero. Jenati Musa Enterprises. Akugambi enti asangi wano kumukwano shopping arcade. Bakulite divi ambalo biyo busina mwebile kumulembe. Gamba nga sharia. Okuva mawanga agabolabu. Ngomuli Dubai, Taki, Saudi Arabia. Na walala wanji nyo. Era ngabalina amakanzu. Agaba kulunabato. Enkofireza bakulunabato. Abato bakuletede sharia enunji ebitete e, yokuvetaki ekitete ikyo yambala nobera smart mu office ne mukubongo tambula ne wakane ku mikolo kale ne tugamba ati kubira kujana ati mosa kwambaza nagambi yabaletede bikofire birunji abachara kati oliyambala sharia yo nakatambala kuno teka ne chikofira ko chijira ko banange no nyuma esimu elizira musanvu musanvu nya abiri mu munana noti nya ana musanvu zira musanvu musanvu nya abiri mu munana noti nya ana musanvu ne zero musanvu musanvu zero atano mu musanvu kumi na nya noti mwenda genda ye wa Janet Musa asobola kubiranga akwambaza omwami n'omukyala n'abaami bannaffe aban akadala bagambi batya bakadala family bagamba nti bakulembeddwamu Haji Mutafa Kadala baita abantu mwenna okujja okuba omuduwa ya mukyala waabwe mama w'abaana Hajati Rukaiya Nakitende egenda kubeera ngenda kuza mwezi 13 omwezi ogw'omwenda etuuse wali ekatuumu Luwero mu maka gabakadde be buli awulidde tegeeza ko omulala era nga tunasanyuka nnyo nga muze ye Haji Mustafa Kadala bwati bwabagambye songa te ye Sheikh Muhammadi Badi Katende ayita khalifa mukuru owatwalika Sheikh Ali Mundu bakhalifa mwenna ba Sheikh ne ba imamu ba mulidi ne ba mulidat okubaawo mu kusoma edduwa ya mwannyina Hajati Rukaiya Nakitende emikolo gitandika ekiro ngenda kuza mwezi 12 esaawa 2 n'ekitundu ezekiro ono nno enkeera nga 13 edduwa etandike ku saawa 3 bagamba nti saawa 3 zijja kuweza okumakya musabiddwa okukwata ebiseera era nga tunasanyuka nnyo nga mutuuse bobengo yagala okumanya ebisinga ku dduwa eno essimu eri 0782 55 5 8 7 Neziro musanvu ziro nya atano mutano noti tano chinana musanvu. Mbuba kubireko mungero kubiranga mumanya enteka teka ezedua eyo. Abafida usajan umra services bakugambye nti mukwano genda uwe wandi isi. Walugula weba tibuba tambulida u. Orugulawo salo ntino munange tukiriziddwa kutambula bo bagenda kutambulirawo kubanga abantu bajja kubanga already we bali ogenda kusasula milioni 5 zoka zoka tenga kukuliko hotel okusuza bagenda kulabirira bulungi nnyo okulya n'okunywa byonna biri okwo package nnene nnyo okutambuza visa processing byonna ground transport byonna biri okwo Fidaus Hajjandi Umrah Services kulemberwa mukuru Haji Isma Rubega bongedde okutegeeza nti nno bannange jangu ne ku sente zino zowulidde milioni 5 bajja kusalirako bogenda mu office n'oyogera nabo mukubire ku kusimu ya 0703 ayagala okola umuroba Haji 0703 89 Chinana, abiri musatu. 0703, chinana mumuenda, chinana, abiri musatu. Mkubila kuhu Haji Isma Rubega, asubulu kubilanga akunyo nyula. Na mtuzei wa shikate, Sharifa na Matovu.
2: Na, ola yetu tunaulida. Ensobi, oba, ebintu benja ulo, abachala bitu kola, nga bitu wamba, na inga bitu veranga, bitu chankaranya, bitu domonkanya, fi hadhi hil hayati dunia, mulambu nobe dunia, wafil akhira atina uluvanyuma nga tumazo kufa. Wale tungena kutuna kunsonge gama nti abachalo ukulaga jalile swala. Na echi gamba ukulaga jalile swala baganda wange chinene. Katulabe getuna sobole ukuchogira kwa wano. Nga ira ngobude buna babu tutambuza. Nzo Sharifa na Matovu. Nga wejoint Robert Ageza. Mva wali katende nsujue ku Ibn Majah Junior and Quran Memorization School. Tubeba zanyomwe na wetutambuza programu yu. Deputy wange Shamsuddin Katende na msomesa wa Febo Nabona Ticha Sumaya Kwalia Uliriza Sumaya Shirunji Ticha Farida Nabu Kenya Kwevali Sheikh Ismail Abogere Neva na Febo na mama wangu mlunji na yuko alia Vila kwa sinyabu akumatilo kwa mara Mchala Fatuma na Miro
1: Mwe mamba
2: Uwe mchala
1: gwenga Sumaba Miro baba mamba ni na Miro
2: Mwa mamba
1: Mutumide mkwano gwanga mgana angoyo
2: Tata ya mtu umelinya msagala Tata ya mtu umasiba za dewa
1: Na Miro mganda
2: u Mama wangi na Miro Fatuma Neta ata weyamuasa Na mtu umelinya msagala
1: Pati linyoko
2: Nwaje
1: Nati nidira mamba
2: Mamba.
1: Mamba.
2: Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba.
1: Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba.
2: Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba.
1: Mamba.
2: Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Mamba. Ya aya elimu sura emu kwezo ze musengera dalo kumanya itiba sura itiba sura tulmauna esura ya chikumu musambu aya yokuna ne yokutano zigattibwa wamu okusobola okuwa makulu ne tugamba tutya a'udhu billahi minash shaitani rrajim fa

0: Abangamba nti miranga na biwobe eri aba abasaala essala zaabwe nga bazikola ki nga baziragajjalira abakyala abamu abakyala abamu basaala omwami azze
1: musekereranze
0: nedda nze okoze keekanse wulira omukyala n'atuuka okusala nga naye alinga mwana haji bwajja
1: oluwulira emmotoka nga otekako ekivuliya akusanga kusujuudi
0: atenaolwako
1: nolwako akusanze oli ku gundi esembayo nga weegayirira Allah
0: nasooka akaaba amaziga nga awanjagira Allah nanga aji osanze
1: ensala novayo nowanika emikono n'omulaga ti
0: aji nkusaliddeko nenga gola moya sadde rakemu
1: bwabanga eweze kubanga ebisere bisinga obubaza olingiza nakulingiza afude mu moto kati kati ajja ti omusalo gwe
0: omuzanyo gwe kani dawo nga nawo oli mukazi naye nga olinga nawe mwana osala lwa haji haji mwagenda temusala bantu mmwe abakazi n'abaana
1: ate okumanya ffe tuli bakazi era abalinga abaana n'ebiswala bye sijja bisala
0: n'ebiswala bye wallahi essala yiyo essala si ya mwami wo musale sala nga mugisala nga mumanyi nti Allah agenda kujiba esala yatuka kati ye Allah agitulalikako ffenna abaami n'abakyala fil Qur'an al Karim mu surat al Bakara Allah azza wa jalla aya ya 43 yagamba wa aqimu ssalata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in aya ngebuna abakyala n'abaami Allah ga muyimirize we sala era muwene zaka era mubere nga musa warukaa rukuu kitegeeza kukwata ku mavivi okwongera okukkaatiriza mugende mukole ekikolwa ekyo n'abo abakikola bimaana mwegatte ku basaala so tekiriyo nti essala y'abaami bokka era tekiriyo eri omukyala ali wano ng'omanyi mbu haji bwagenda tokola ki sheekhe bwagenda tosaala Allah ajja kukoca omulimu ogutazikira Allah jabbo cho mungu.
1: Haji agenze chiyungu cha fechi wede kesu wala tuzi wote.
0: Astagafirullahi lamin. So, hadithi yino ya Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat فقد خاب وخسر يتقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمزم عمري مو بغند اوكسوكو كوبليوا اليوم الدينا يوم القيامه يجينا كبير الصلاه سنجينا سانغيوا نتوفو منانغو غيندا كبيرا غو وانغو دي ايرو غيندا كوبا اوغني وان فسدت سنجينا سانغيوا منانغي الصلاه وجزنيرام وجيرا غجاليا munnanga ogenda kuba zikusanze era ogenda kuba ofiiriddwa obulamu bwo bugenda kuba butandise okugamba nti bufaafaaganye n'olwensonga eyo abawuliza ab'ekitiibwa munaddala abakyala abali ku redi eno bwe twogenda nno ku bakyala naddala ku nsonga eno gye ndika eyessala ntandikira ku bakyala ab'emyaka 9 abakyala ab'emyaka 9 abakyala ab'emyaka 10 abakyala ab'emyaka 11 abakyala ab'emyaka 12 bonna mumasembeze ku radio programu eno ebakwatako mu sheria abawala bwetuweza emyaka 9 tuba tukuze n'olwensonga eyo tetulina kubeera nga tulagajjalira essala tubeere nga tumanya nti ekitabo kyaffe kiba kigguddwawo era buli ekintu tukola nga kibi kibeera kiwandiikibwa na buli kyetukola nga kirungi ate era kibeera nga kiwandiikibwa ekimu ku bintu abakyala bye tukola oba bye bakola nga biri mu bulagajjavu bw'essala mwe muli obutayambala bulungi nga tusaala kubanga omuntu bw'obeera ng'olina omusango gw'obutannaba kutegeera mukyala musiraamu bw'ayambala oba nga wategeera naye ng'okyalemedde okuteeka mu nkola olw' obuyinza bwa Allahu azza wa jalla kale bw'otuuka mu ssala kano konnyamba okeekolere كانوا كن يامبوك أوكي كوليري ينو حديث أنا عائشة عن رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخماري يا جامبا ماما في عائشة رضي الله عنها أنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جامبا أنت لا يقبل الله الصلاة الحائض صلاة حائض Allah takiriza sala ya mtu yomuchala atuse mu miaka ejo mwenda nokweyongera yo oba ni babata najituza nene afuna kubuno obubonero wa manga kangeze ya suna amabere kangeze ya member of parliament kangeze wakabone bya wakalala kangeze enviri zeyongera ko obunji
1: mu bitundu ebirala bazitali
0: kakati sengobo obubonero nkamu kuboka jja ku mchala obo mchala nawe ze miaka je ejo bukuru je miaka mwenda na nage na maso nokubera nga asali sala ya ngatayamba de khimari khimari chechi khimari chitegeza echikaye chinene
1: echibiko mubiri gonna
0: echibiko mubiri gonna nga chiva ku mutu echikaye echo sigama chikaya anti chibi nkoze so olubulwa musanvu chimu lugano lutegeza ekintu echinene so se chibi so akakaya ko kama kanene obe chikecho chiba chinene ngabo chebika chitwa chibika ne chileka office ne ngabo chigwa wansi kisobola okutuuka ku ttaka oba ekinoni ekitone ennyo kale kisobola okubika hipsizo oba ebisambi byo kati eno wansi oba totaddeeyo lugoye luli tight nga tewaliyo skati eri tight oba mpale zino ez'abasajja oba legging erega obugulu n'oba ng'otaddeyo ekiteteeyi nga kiwanvu oba kye tuyita hijab kati awakaka yakano niwe kaba kabise hipsi abamanyi baffe batukkiriza nti okkirizibwa okusaala then eyoyo nga mundu otaddemu tight ekikaya kino kihimari kino okuva ku mutwe paka kutaka ni kibikiramu n'ebigere at the end of the day ekikaya ekisinga obulungi kyekyo ekiva ku mutwe ne kituuka wansi ku bigere wabula kiri kyakkirizibwa olw'embeera z'ensi zaffe oluusi ze tubeeramu entambula zaffe n'oba nga weetaaga okukozesa emikono gyo what have you nakwadi waliwo ebikaenda ku zino bino bebayita eby'abasomali ng'emikono omukono osobola engalo zijjawo ne zikola byezikola naye ng'ate ekikaya kino era kiva ku mutwe era paka ku bigere just nga waliwo obukono obugalo w'obusokoolerayo n'osobola okukola omulimu gwo eyo gye tuyita jilbab dress at the end of the day tugambye nti biki omukyala byakola n'abeera nga omukyala ebintu bino abakyala ensobi zino ziri common maka gamu after another one home after another one woman after another naye nga bitukosa mu bulamu bw'eddunia n'obwakhira ne nkugamba twasoose kubatasaalirako ddala ne tugenda kubasaala ng'eswala bazira gajjalira siba kiri ne tuba ne tugenda kubana abasaala naye ng'ate tebambadde bulungi bannanga ab'ekitiibwa mu nnyambe buli mukyala omusiraamu gulayo munnanga akakaayako oba ekikaaya kyo oba jiribabu yo jiribabu mu second hand za mitwalo ebiri mu baakatale abaakatale akannalubabwe jiribabu ya mitwalo ebiri gyebiri babitunda mu katale ka
1: mubuulo ewamwe mukayita naluki
0: simanyi na jinchi gye nalubabwe kyeki na kakati ate mu maduuka agatunda ebipya kati nga ono gw'obadde olanga jenati musa jiribabu ya mitwalo esatu waliyo neegesa esatu kitundu neena okusinziira ku bugumu bw'olugoye ekirala waliyo omukyala agenda okwekwasa nti nze sirinaaki sente ndi mwavu nnyonnyo gw'olaba neeyaguza lujjo kwata essuuka ofuneyo essuuka y'emu ogyeyambisenga jiribaabu osobola ogitunga n'ogigatta waneeno mu makkati gwe kennyini n'empisa oyo oba n'ogenda ku kyalaani ne bagikugattira n'ekufuukira ekikaaya
1: kasa tugenda kutambula nakyo
0: n'okutambula kyalina okutambuliramu bw'aba talina ngoye bw'aba awulira ng'ayagala kuyingira jjana nga talina sente z'agula jiribaabu yakutambuliramu alina okutambuliramu eyo essuuka oba si ekyabeere waka wakoruna fi buyuti kunna bigambo ebyo allah yabyogedde mubeere waka wala tabarraja na tabarruja aljahiliyati lula bwe tuba tutambula tetambulatambula kati woba omanyi tolina ngoye ebeere waka
1: katudde
2: oyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu fumba amazzi oseemu fortune tambi spageti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spageti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana ssanyu fortune tambi spageti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti 65 93.
4: Mungize kukuru wapalo Afrika Radio bili abrimu mkaga. Kukusaba kwa banje. Pumu kusembereza kumpichinye na mpindi na mkaga palo Afrika Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome. Jangu na chotunda. Tusensera katare. Mujia tulebe mchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kwenye meyo mulimbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na entezo rulio. Okurime mwanyi. Kokowa. Sako na kukata kwa mtindo. Nebi ntwe bidara inje. Tusembera. Ukutani kanisa bilizo kumata. Paka kusa ukuminemu. Nga tusoma busomi. Inu wetulia atibu tunywa. Abasome sabanje. Banaje kumu business. Banja kutusome sa. Sako na kukira kwa nafe. Wamunu kutuwa magizi. Utiko zota. Bachikola bata. Utandi kotia. Tu ingini na mituwa nebilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisabshuni ya Pearl of Africa Radio. Oba. Po AK Slim Key Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awagidwa. Ship with us. But not you come to the Mario of China. Everyone, woman, make man events.
1: Okay, yes, na timu kwa nugu wangu mulu njia uza chiku msafa kutonya za mwenda pale FM kula ili umutobili. Jibana niti mwela bida, niti abantu wa babade manu unya obuko kubwa maji. Buabuze, buabuze bunoboru na kuulumu. Bagami etino mkwano, abadano unya obuko kubwa maji, obutobu nga gori mulunzi. Bakade bafe, baba itaba good farmers. Basangi banda muongo wali babulina bagamye tolinda ko just wobo bookings kubakati booking abo bookings zabuze nkoko na dala zine za majo boluna ku rumwa babwagala babagamye ti bookinga mu mwezi gumu mu mwezi ebiri esatu oba otandise okubenanga ofuna obukoko bonna bwekityo munnaffe gototuulaawo kugamba nti no munnange kino kubesimu eno anonyo obukoko bonna ku rumu obwa tebucha tojja bufuna obwa maji bakubire ko babuze bakubire ke simu ya bwerizira musafu 5 nya abire mu 2 10 nemu kaga musatu 0 musafu 5 nya abire mu 2 10 nemu kaga musatu kubeyo sija bawandala kubeyo ababunonyo obukoko buboruna ku olumu ngo yagara buno buboruna ku olumu babukuwa obwa maji nkoga manya maji gabuze kata maji mukubula kitegeza obukoko obukoko na obabu buze kata tema no banafe bo babulina Buba kubile kwa msoboro kubile nga mbufuna. Banange muzukuru wa jaja Buddha Kayongo Hakimu. Abika senga we sifa naba nuba ngono muna feye mwana wa jaja Buddha omukuru. Wakuzikibu uluwa lelisa wakumi uwezolwe gulo mazinga. Abiki dabo Luganda bakona abe mikwano na saba muna nga ulide atikinzo muna naguchi kwa tako. Muzukuru wa jaja Buddha Kayongo Hakimu. Abika senga we sifa naba nuba ngono muna fabade mwana wa jaja Buddha omukuru. Wakuzikulu na kulu. Walero, esawa kumyezole gulo emazinga babikidabo Luganda abako nabe mikwano nebasaba ulide ategeze omulala gwekikwatako songa ate nabachala abakulembeze bannasa natwale ngabali wamu nabakulembeze bamasigidi takuwa ntake badiruru kubadirudi baita abachala bewakiso nemirirwano kubawo mu seminar ya abachala ngegenda kubena nako za mwezi 12 omwezi ogwomwenda ku Saturday eno egenda kubeerawo ku muzikiti ogwatakuwa ntake kulugudu rabadiru oba kubadiru rodi. Mujie tuyigo busiramu wafe okusoma kutandike sawa satuwezo kumacha. Mpaka sawa kumine mwezo uleguro. Breakfast ni lanchi bionna webiri. Oyagalo kumanya bisinga huku biro mchala. Hawa isimwe rizuro msafu 55 chinana mukaga atano munya ana. 0755 chinana mukaga atano munya ana ni 0750 atano mukaga noti M14 zaituni juma ajja kubera ngo mufuna ne rukaiya ali kusimwa ya 0750 nya nkaga mu mwenda asatu munya 13 bagamye tinoge ndagiriro bagamantu oluva ku jenina
5: weyongera ku waguru masigidi ojja kubanga ojiraba ate boba ova ku Hoima Road oyita ku Seven Sisters masigidi nawo ojja kubeeranga ojiraba ebadde endagiriro tuchali ne Shekati Shekati mbadde nkugamba mukwano nteri abaana abo buwala aba inokati umusono waka tuogera kuswala wawo tugendo jitira na ninyambala yafe usasa na utugama techisuka tuzunga na chuba tuzunga na chutuzunga na chuna hivu tukubie nyo
0: atino anchi
5: techisuka
0: tatuina kukukwe kulia bigambo bia Allah tuino bikubaunga bebidi Allah chuchaya gala Allah chuchaya gala tuogere bigambo binonga webitoke doku beida katiye Allah Baba asimi kurobu yinza wino kusasila kwe aso kurunga miayo muntu omu baba biti. Abantu maneno bemunda banga bakule chintu chichamu. Mwuri mwa chikola nga tamanyi chitufu. Nemba mwa chikola nga chitufu achimanyi nga aganyi buchi? Buganyi. Nemba mwa mlala nga agama nsaba Allah anteke mwa baba chikola. Neso alia yungu manyinte salayo jagala manyoku vanuru alero ntibobo sara. Ote kukubango yamba de ejiribabu nga echigambe echo chitegeza echikaye shinene echiva kumutwe nechitwalira mwe bibega bega uyo mavere uyo rubuto uyo kabina uyo hipsi nga nechisingo obulungi chandi kombye kutaka newe chibate chikombye kutaka fukulaba ngorugwe rulido yamba lide mundalo obise sirwa taiti sika chupa ate simpale
5: Linda ko, Shekati, toka lubiriza nyo. Obisala mutebuka lubiriza. Nyamba depale yange. Enkute jini. Na mkola mofisi. Obe suti yange. Enkute ufukose suti sina kwa mbala chijara.
0: Ngoli masajio, oli mkazi.
5: Limu kazi.
0: Nyamba depale yaba sajia.
5: Nyamba de suti yange, ye chikazi. Ngoye jezriye ze chikazi. Nyamba depale yange, ye chikazi.
0: Gamba, jize tuatu umeze chikazi na inga za sajia. Continue.
5: Nyamba dengoye zange ze chikazi. Ze sekatirela angudeko. Nyamba dengoye zange ze njogere labana. Bali musimu note mugama. Teatena avalo achio tengu wa shikati omuta wanyaneda. Njogere kubanga biebili wo. Kati omwano no obuwala ayamba dekati swala bwe
0: loya
5: good
0: eh
5: swala yetu setayagala jisoba
0: baina na mateka agabafuga baloya
5: ukitegede baina
0: yimu funje bale ya bulaka oboli mukazi oboli musajja ne sati ya white
5: eswala netuka neteka ke kijala cyange ate mpulira ngambi sina jambara kicyamu cyabakozera uyoyo
0: ekisoka
5: bese ze swala ajabali de kijala ki
0: kikomiyewa
5: na maliriza kituse kutaka ngasara Na mara kusala na jake chijara na yambale suti ye ya loya.
0: Nasigala mu suti ye. Mungweze za
5: suti. Ya kubide kubukubize chijara chine chukuma kutaka chwi na asara.
0: Esala chijara echo ojiribabu jesu lideko bwebeba dete tangara. Esala ntufu. Bwebeba dete tangara enugundi jesu lideko.
5: Echijara.
0: Ngeva kumutwe. Netu aliramu evivega vega. Na mabere akakaya kawamvu katu aliramu na mabere. Kawamvu katu aliramu rubuto. Kawamvu katu aliramu akabina. Kawamvu katu aliramu ipsi. Kawamvu kati ogambi munda taina amuchi.
5: Aina musuti.
0: Kitetei.
5: Aina musuti.
0: Nekugamba weruwa rutu kakutaka lunuruata deko.
5: Kungu.
0: Ngate ruta angala. Eswara ntufu aina misango jeja kukuna miransi. Na yesu wala yeye wana yetereze zomza. Omwalo yali yade yadeko.
5: Wala biyaba wala biyachibuge na kuzinu. Bagi indane baina bubeba itabu thiro onu. Buli wale wa mtuwalu mtuwalu. Na yambale mpale yante abusina mbugamba nino kubika hips. Na alitaka thiro onu na ateka kubuteswe chwi. Chokanga na kuru mkatangara. Na ateka kaka kaya na haka sibaburu unji nyo. Na akula ganti mpale ya yamba debi wanfu. Atadeko ne thiro onu. Obusambu mugamba kwambala bubi wanfu. Achitegera. Empale empanfu taddeko throw on none ngwe tebimu kutenye bilia. Ona tika kone ka throw on ke. Na tika kone akakaya ke.
0: Ogaminga ngabya ata akakaya oleta ka chimu.
5: Ati akataddeko because babu
0: ambala. Akakaya katini. Akakaya katini nga basiram akakaya kwa mukazi kaino okuva ku mutwe. Kaka lugoye lumu al-khimaru lugoye lumu. Luva kumutwe, neruka wansi, nerutuwa lila muama vele, ne hipsi, a minimum of the hips. Bobanga munda, rota demu teruli tight. Bobanga rota demu ne munda chi, ne inge chisinga kwa bulunji kujibabu, yeye tuka wansi kutaka.
5: Shekati.
0: Naam.
5: Elo ya fudenda?
0: Info. Mwili mkwano gwange. Nakubulira kitufu.
1: Yafudda.
0: Yagambye Nabi Muhammad, "Wabanga ukakasa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yuha. Tamara geugeza meugeda. Allah byayugeda yabi mugamba. Agambye hadithi nga ya mama Aisha radhiyallahu anha Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba, "La yaqbalu Allahu salata haibi." Allah takiriza sala ya muwala ali akakaseko bubonero bw'obukulu ng'okuweza emyaka omwenda oba okubeera nga member wa parliament oba nga ine enviiri nyingi oba kiki ekirala akamunina akalala konna akamufuula oba asumye mabeere illa bikhimaari okuggyako omukyalo oyo bw'aba agenda okusala yeesuuliza ekikaaya ateekeko akakaaya nga kava ku mutwe paka ku ttaka oba si ekyo nga kava ku mutwe nga kabika ebimufuula omukazi naye mabeere okubeera nga gali shapu bwe gati ekyo kiri haramu newonaaba otaddeko kiteeteeyi nga tekiri tight n'oyawula akakaaya n'okawula ku kiteeteeyi ebyo byagambye nti tebikkirizibwa teekako ekikaaya bane what is the problem bwe tuba twagala okusiimisa Allah ebirala ng'omuwala oli gonyumiriza looya looya oyo omulaba nti ayambala bubi nyambala mpale naki na saati naye bw'aba nga asaala ateekako ekikaaya ate asinga omuntu ayambala hijabu n'akakaaya akatini naye ng'atabye asaaliramu
5: ayambadde hijabu n'akakaaya kano
0: nga byasaaliramu
5: doyo oli amusinza ayambadde empale naye kubako ekijala kye kiva waggulu paka ku bigere
0: kuba bw'abadde asaala atereezezza ki essala ate ng'ebbanga ly'anaamala ng'atereeza essala Allah agenda mutereeza n'empale aziveemu olw'ebigambo bya Allah byagamba nti inna salata tanha anil fahshai wal munkar essala bw'ogisaala n'etuuka Allah agisizaamu n'akuggya mu nsi y'obwonoonefu n'obwamalaya n'ebintu by'ekisirusiru Allah n'akusaasira n'obivaamu so omuntu tusooke tutereeza esswala zinja okubulira abakyala kiva twagamba biki naye nti abakyala okulaga jjagira ennyo esswala nga tuli ewaka mu mayumba gaffe abasaala nga basaala haja ze n'abasaala leero enkya ne batasaala ne bano abasuulawo akakaaya ku musaalo nga tebaasadde haji n'agamba baasadde waliwo n'abayiwa amazzi ku bigere naye nga bakyala bakulu myaka gyaffe owulidde ne wabaawo ate abakyala basaala nga ate bambi tebambadde engoye ab'ekitiibwa omukyala nga tonna paakinga lipstick mu kasawo ko teekamu ekikaaya Allah jjabba ky'omuliro ogutazikira muteekemu ekikaaya mu bbanga nga tonnaba kuteekamu ki lipstick naye nkugamba nti omuntu okuba nga tosiiba mu jiribaaba ogwo musango naye ate fuba okusala amagezi gonna bw'oba osaala teekako jiribaabu togatta bintu bibiri okunamira ensi okunamire ne Allah ne bamalayika essalaata efe bagikuddize emizikiti gyakwata kati ebibaketi biri eyo emmanju mu bakyala emizikiti gyonna abantu beesonda jiribaabu ne bazisuulaomu bojjanga oli bwereere ng'osuulako jiribaabu era sheekha omu yansomesa n'agamba tembugaana obwo obuwala obwambala empale buba buzze mubuleke osanga bunaatereera mugambe eyambala jiribaabu mpolampola ajja kumala atereere so at the end of the day tutunuulidde omukyala okulaga jjalira essala naye nkugamba okulaga jjalira essala kulimu ebigambo bingi ekimu ku byo kyekyo kugisala nga tewebise waliyo n'ababibikka n'ekijiribaabu ekyo ky'ogambye mami naye nga kiri ki kitangaala kyekijiribaabu ekitangaala kitta esswala olugoye lw'omusiraamu lulina okuba nga terutangaala era nga omukyala nga terutangaala naye nga terulina butonde bwe bwebumulagako bweru kangeze n'ogamba hajja toyo ayina ebbina ekyo kasita kivaayo bwe kityo esswala yafudde dda
5: teriyo abakyala Allah bennyini beyeetondera nga balina ebbina nga balirina nga ne mukijala lirabika
0: anti abatalina musango bw'aba agezezzaako kyasobola abatalina musango naye nga kyemmanyi nti ekijibaabu eno bw'ebanga eva ku mutwe ogiraba kanyumiriro ndabe
1: bw'ebanga eva ku mutwe weeti
5: paka ku ttaka
1: ne bw'ebanga etuuka ku ttaka kizibu nnyo gundi
0: okuyitamu
1: kizibu nnyo
0: ye okti kerima amabeere fenna amabeere masha Allah naye bw'oyambala jiribaabu mungu akusaasira tebasaba kudescribinga
5: omukazi alina ogubeere ogunene munnange oyo ali mujarabibi
0: sagaa n'ogambe ogubeere gunene bere ddungi kyoba okozesa bere ddungi hakatha nam eyo miranga naki Miranga na biwowe mama wa mama. Yamba na jiribabu. So at the end of the day, nange tugambi okulaga jalirechi. Kasta kuboli de mugana ngo wechi wangenda kufa bine bigambo mazo bigamba. Kubache mmanyi bulirofu mnyange chigambe cha makulu wajet. Na bulirofu nanga stage mpya mu bulamu bwo kange zuba de tulina njuno ojifuna. Obade tulina mwana nokola ki? Obade tuli mufumbo nokola ki? Ofumbirwa mune ngumanya nti onotera okufa. Oba okola timetable y'okujimala yotera ofe. You are finishing your business on the world. Era bine bigambo bino buli lwetubyogera wetu tyomanya tugenda kufa kati ama aba ayagala ofenga wabyogera
1: yakuteekateeka okwogera obimaleyo
0: obimaleyo kati ku radio nokuliko abantu abawulidde ebigambo bino abawerera ddala millions nga ssatu kati abantu abo ama abatuusiza ebigambo bino mu matu gaabwe yaumu kiyama eira kugenda kubaako abagenda okuteeka mu nkola Allah abasaasire oba banaagaana Allah bagambe kasita mwabiwulira Kasa mwakula chi? Mwami ulida. Abe chiti watu tereze swala, bachala banange. Insonge na yetu gendo kutunu ulida.
1: Tatitunagenda kusonge yu. Eda chikazo ziriana mumusaveze se kusawo munano gemisana gona kora lero. Tereze sawa yu mkwano. Osobolo kubiranga umanya. Oba, umanya wudenga wibutambula. Sichirunji nyo kubira na program na mutu. Nga ya gambi esawa muenda, notuka kumuenda chitundu kubange esawa yabade titiridi, Tereza esawa yo. Bakade bafe, aba tamen jena.

0: maulira agafa kubutaka manya agafa mu Uganda kosane semazinga Africa yena wano mu program eya mpulide kamenya tutandikira wano wenyine mugwanga eria Uganda kibuga Kampala ngabo manyi cyabavubuka banji emirimu tebagiraba ne basalawo okubeera nti beyambisa kibalina babere nti babezawo obulamu abavubuka ne beyambisa engomi ebikonde ng'ebyokulwanyisa ogenda maaso n'okubeera nti batigomya ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala kwosa n'eggwanga lyonna okwetooloola kakati kwetuukidde olunaku olwaleero nga waliwo obutambi obwagenda maaso n'okubeera nti bweyolekera ku mikutu emikwanira wala ng'abavubuka bagenda maaso n'okubeera nti beewaana ne bagamba yefe abagenda maaso n'okubeera nti tukola omulimu ogw'amaanyi wano mu Uganda era nga bagamba kyekiseera abasawo abagenda maaso n'okubeera nti bajjanjaba amannyo babakwatire ssente babawe kubanga emirimu bagifuna lwa bo bagenda maaso n'okubeera nti bakuba abantu ne babayigiriza enti omuntu tatambula nga asatuuka mu ngeri y'okwewaana nga bagamba omulimu gwe bakola gwa ttendo nnyo kakati oluvannyuma lw'okufulumya obubaka obwo ku TikTok nga beewaana nti bo bayiyi b'amannyo nga bwe nagambye nti bakuba engumi amannyo ne gatandika okunyeenya nga galinga lujegere lwa ggaali kakati ng'olina kudduuka wa dentist akusiba amannyo ago oba agaggyemu era ne bagamba nti omulimu ogwo bagwenyumirizaamu era bagukolera ddala bulungi ogw'okuyiwa abantu amannyo ne batwala bye baagala kakati wetuukidde olunaku olwaleero poliisi kasita yalaba akatambi bano neebassa akasiiso naye ng'erimu kubanoonya wa we bagenda maaso n'okubeera nti basangibwa kakati poliisi ya Old Kampala yakutte abavubuka bano abalabikira mu katambi ako nga beewaana ku mukutu ogwa TikTok nga bagamba nti bayiwa abantu amannyo ba dentist babawe ensimbi babawe akasiimo babeebaze abagenze maaso n'okubeera nti bakwatibwa kwe kuli omuvubuka amanyiddwa nga Matiti Mohammed nga erinnya lye eryeri mu bakifeesi bakabaaya bamuyita Beast Commander the Beast Commander y'omu ku bagenze maaso n'okubeera nti bakwatibwa kuliko Noordin Kasule ng'ono abadde yeyita lya 2IC oba 21C kwosa ne Umar Mubiru Lukoya Adams kwosa Kiyimba Martin ne Alinda Yosam Junior n'omulala gwe bayita Walumo James kwosa ne Elvis Simanya era nga bano basangiddwa wali eri mu bitundu eby'ennamuŋŋoona ku gym emanyiddwa nga Gojo Gym babadde bagenda maaso n'okubeera nti bakuŋŋaanira era nga kigambibwa nti awo babadde bakuŋŋaanira ennyo ogenda maaso n'okubeera nti baluka olukwe lwabwe olw'okulumba ebitundu eby'enjawulo ebya Kampala ne bagenda bakola emirimu wakati mu kutigomya abantu kakati bano bagenda kusimbibwa mu mbuga ez'amateeka bagende maaso n'okubeera nti bakangavvulwa oba bavunaanibwa wabula bo bagenze maaso n'okubeera nti bakwatibwa bagamba nti wano si bwe bapangira enkwe zaabwe wabula babadde bagenda maaso n'okubeera nti batrainingirawo bikonde olutraining ebikonde oluva mu zigimu nga badda ku street kukuba batambula bava kkola olumala nga beewaana nti ffe tuli bayiyi b'amannyo poliisi ebalina mu kibuga Kampala mu ngeri emu ng'abo tubatadde ebbali abayiyi b'amannyo abatuuka ne beewaana n'okwewaana kooti ewozesa obulyake n'obukenuzi ewandegeya mu Kampala engeri eneemaze akabanga ng'egenda maaso n'okubeera nti ewulira oba ewozesa infacti okusomera abantu emisango kwosa n'okukola ku prosesi ey'okutandika okubawozesa yatandika mu mwezi gwali gwa munaana infacti gwa musanvu Chris Obole ne banne abalala mukaaga abagenda maaso n'okubeera nti bakwatibwa gye buvuddeko olw'okubulankanya ensimbi eza sako ya paalamenti wano mu Uganda bano bagenda maaso n'okubeera nti bateekayo empapula zaabwe ez'okweyimirirwa eranga tujukira bwe bakwatibwa waliwo ne biwandike byagenda maso nokubera anti bifulumizwa ngabira ganti banji bagenda maso nokubera anti bafuna sente nyingi ngaziri mu buwombi na buwombi bwa sente za Uganda ngazage na ku account ezabantu sekinomo obuwombi no buwombi kakati bano bagenze maso nokubera anti bayimburwa kukakaluka koti obole alagidwa okusasula ensimbi obukadde 30 ezobuliwo era nga tajja kkoma oku atekeyo n'ekyapa kye ekyettaka kwosa ne pasipooti ye abiteekeyo eri kkooti ate bo abagenzi maaso n'okubeera nti bamweyimirira balagiddwa okusasula ensimbi obukadde 300 ezitali zaabuliwo n'ebyapa by'ettaka era ne banne bonna bagenzi maaso n'okubeera nti beeyimirirwa era bano balagiddwa okweyanjulanga eri kkooti buli lunaku lwa mande esooka mu mwezi nga singa bamenya akamu ku bukwakulizo obugenzi maaso n'okubeera nti bubateekebwako nga beeyimirirwa okweyimirira kwabwe kujja genda maaso n'okubeera nti kusazibwamu era bazibwe mu kkomera bagende maaso n'okubeera nti bavunaanibwa kakati abo bagenze maaso n'okubeera nti bayimbulwa Chris Obole ne banne Chris Obole ye yali akulira oba akulembera ebyamawulire ku paalamenti emisango egimuvunaanibwa gya kugenda maaso nakubeera nti wakiri bagamba yenyigira mu bikolwa ebyobulyake kwosa n'obukenuzi wano mu ggwanga tuli mu mpulidde kamenya 17:9 Pearl of Africa Radio ekula ery'omuntu wa bulijjo
1: Pearl FM ekula ry'omuntu wa bulijjo